YFM, ito ulit nga kita, ba dinidinindor. Kita ulit, hindi nga kena.